0: buga to go bu foka madede nan mi minna bada oran di da na bada bada har na mundi mundi bam bo be bad bagi de kang ragar dir na wele rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wele mundi ba son to mum rim nogri mi log talb ki de go rakirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato pada na martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan buluma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogru ko kuyu arku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kai mali yiko kai ta wule be be mi kitin bona tin bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na hatun bebe sana ti get
1: is tu gonna track.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo banen we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: aha to go na chem ni yul sa ke bangma ke tin na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko ko na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yo tsa yo puini ni dal kan san ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yo tsa wi mo ko salada na ma san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulun ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do ba ya na cha ni lejo ngbam ya bna na tin na yulun ba bna kan ya dama ba jala mo ga trna ka no mo ga ka na duwa ba ka fala ban ka tade ka do na duwa pro kinye koma se ke ne trete ka tin ma ko mo kinya fiba a simple to na ti se tro to go da ko na apipi ko pe ngba pwa bora ya na je bo ba nga a ne bo
2: togo buya togo bu foka madede na mi minna bara orandi da na bara bara harne mundi mundi bam bo be bad bagi de kang ragar dirna wele ragar di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni ega matar na barar wuli mundi ba sonto mumrim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab jil kata kirin aninde bindindran tabat san saban santra plateau paran martin paden redir mi tabat dana nan kan kargan paden nan luma berngun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wuli wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wuli wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kani kab pam wuli wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko haruko bibir ba kala ni babe babir bina kalan kene bini misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bombata minna kay madi yiko kay ta wuli be ibe mini titim bo onata mbinguna mundu bana man to toro ba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banla me dum na hatun be bi sanata bin getu yu

Tugu zama bagalmi somdo buna gane bile ni sobolu wene baliye botu kwe ya deyum muda nono alwatu da lazi zebe temi sobolana le deyum bubogoro mdindi maana bile da kajila dindi miyekwa hasyaru vina gane keteke kutune na zangu nguli hii nubituzu fedeo tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi minalende bo hasyaru vina gane keteke kunele nilurungu nguli nituzu fedeo karo holu da giti da nilumetete da agiti da alwatu ndubaru mide giti da ulu nindete da gigalulara kihilizi zepo ga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gigalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu wene baliye potugwe ya pala ngibula bane no yusulu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu minde runyotene ini inibuda rubaru wena sobolu wene baliye potugwe ya adege ya bukande ureo singi potugudon na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singi potuko don tom donek minisi weijon ne donada la fi do meyo ni misuruya padam no ne pozisuru do

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chedi che kibeba ndi chedi lawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa koko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin won le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o so mo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won
2: ten ni pikla kale gunko genchi ma nyinyare ka ku bomu le to to ku tebe anyi nguriye ye fu uwu ku ile bese beke retugo gendere re ne iyo ku tu bobia pete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku bese bu uwu ku ile pukonu le yo uwu ku ile bese beke ya san wata bo yi kata sesenke ule fu tufa ke sana ke primata te lu jubo temu ni ya kuru lu jubo temu ne jubo woto pram pran blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa koro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la bere ke motu muye ya woro le mulek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ba iri la we le mi kura
3: Okay.

go buga to go bu foka ma de na mi min na ba do ran ni da na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki de kang ragar dir na wule ra di tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga mata ran na ba har wule mundi ba son to mo rim nogri mi log tal ki de go rakirin ana ba sab yel ka ta kirin aninde bindin ran de ba san saban central plateau pa na martin pa den redri mi ta ba dran na kan kargang pa den nan lu ma berin gun ba wana mi min na bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala ngal numura na aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi min na kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kala ni ba be ba bir bina kala ken bin bi san da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te min na kai mali yiko kai ta wule be ibe mi ti tin bo na tin bi mi na mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana me gudu na hatun bebe sa ta bi get

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara eke die obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fwe ene wa kane an mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpan mbe ne bolo e melo ye begba angon sinta nwe man kan fwe e bobane nwe man londi be chikanyari acho alakpan melo e ako fwe bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpan okmanju ni elon labone yese mwen mbe ako fwe fwen acho alakpa mbe bogba kasuna be acho alakpa na che obo arwe kponi iba koma mwen nko e tindi ndi che lakun yenari ndi aralile un en

na tawar togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nisa no kanu tala ay ko hinuna na sen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay ko hinil na lara ngantala ko hinitise ka hunon karwe kata ka wonon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak baka ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara ko mata karana wara wal na no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawasa takuti tete merta wali kasuta no api so na wanta wawalona muto te hendo ka huwa hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpata mata so ne so husu ala

te ne pi kala ka le ngungko genchi ma nyi nya re ka ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu u ku i le ba se ba ka re to gu gen de re re ne ye ku tu bo ya pe te u lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku ba se ba u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se ba ka ya san wo ta bo yi ka ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo oto pram pram blese bu okui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak fevi kwe bukunde kasa akoro akoro kofi sabele le sebu okui sa kalola neye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe ulairi lawe le me guru guru.

togo buga togo bu foka madere na mi minna bara orandi da na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi logo talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruku bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan binu misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kaymadi yiko kayta wule be be mi ti tambo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kam ni si asugo ni da banna me gudunana atun bebe sarat bin getu yu

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatine na do ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum go bna kan ya na ma ba jala ma ga terne kan na ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour kinye koma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tre to go da kom na apipi ko ngba po a bora ya na

te war togo wisse e ma mi yila ne kal mete se fe na pisna ha mi muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mi ngente kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ai kun hinil nalara ngkantala ai kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akosa ha muto nampa karate tata notasna gran lume neresiru messe muto nampa ai kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ai kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kun bata karana ware walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumbata mata so

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome le kareka ya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono valo migbo. Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
1: Tene, wikla kale, ngunko genji, ma anye nyare kako ubo mo, le to togo tebe. Anye ngurye, yefe uwoku yi lewe sebeke, retogo genderirane, yoko tu bovya. Kwete, ulo tula kicheche kicheche, eni yoro kwe sebe uwoku yi puko nule. Yo uwoku yi lewe sebeke, ya san watabo yi. Kata sesenke, ulefe tufa ke sana, ke primatate lu jubwa temu niya, kuro lu jubwa temu ne, jubwa wato, pram prang bela sebu o kwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mata mele etinine i kefela kufwebi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu o kwi sa kalola nenye ufale kata iteke wule fukara menek lengke pulo mulome mu Muye mena bale. Ogui la berke motumwe. Ya waro le mlek bunke. Tubuwe la nyare vire. Ogure dir wo nyare vire lo chungulu. Wewesa ulurure abayi. Mena farwe wola iri la wele me buruburu.
2: Ikende pataki. Lokwen lo bini bubwa mole de yi. Daju daju eti fi uruko sile. Ni pa kipin a won ako e fon ti. Won ti fon ogun si. Iti jobo lede ifek pi fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efoni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 16 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alaafia.

nga bodi tener bo nyibu kan duati mi ya baje baje biya ka kayina me be ne bodi ga di duwa mo mam kayina me ya ti ngane bodi yel mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye paka piko ka bala na ga ni akwa nyi ba joda na mi ya ko ba a duwara mi ya ka do ta wala fi mo mu da ban ya do ka da kenda ta mo ka do ni bodi mini si yo ni oni do panna de do la ta ga.

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko be ti o
1: togo sama bagal mi som do na gan bele ni so bolu ne bele ye botu ko ya de un moda no no al wat da la si be te mi so bola na le de un bubu garo mi ndi ma na bele da ke jela din din ye ko ha ser de na gan ke de ke ku tun na zangu ngul hi bi tozu fe de tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atopama holuda gitida ni tv holuda agitida tindi minalende bo ha servina gane kete ke konele ni lurungu ngul ni duzo tedeo karo holuda gitida ni lumete da agitida alwat ndubaru mede gitida ullu ni ndete da galolara gi hilizi ze boga deo sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmia ne omu muzobolu wene baliye potogwe ya pala gibla bane no yusulu nindi onyo tene rogote ya tumno da la fitu minde runyo tene ini ini buda turu baru wina sobolu wina badie botu kwe ya adege kante ureo sing ni botu kudon na hoti tene wong tumno da ala fia sobore kante ureo sing ni botu kudon tomdo ne minisi weijon ni tumno da la fitu

togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam pote bna wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam pote bna wi mon ko ne lu ke yot sa wi mon ko salade nama sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo ga ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tin na yulung bna kan ya ne ma ba jala ma ga trne ka ne ma ga ka na dubo ga ka fala ban ka ta de ke do na dubo pour ke ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko ngba pa bora ya na cha ko ba ga ya a

Ekolombi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba a cho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sintan we man kan fun e ebo bane we man londi be chikanyari a cho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egba gbe mbi adire fun e ne kagba a cho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fo fun e a cho alapan mbe bogba kasuna be acho alapa na chobo aruepo ni iba koma muwe nko eti ndi ndi chelakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fun

te nekpi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu wo ku yi le ba sebe ke re to gu gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te wo le tu le ke che che che che e ni yo ro ku sebe wo ku yi pu ko nu le yo wo ku yi le ba sebe ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to prang ble sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwe re bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke ko ke tele ri chevie mene ke lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwevi kwe wukunle ka sa koro a koro ko fi sa vle le sebu o kui sa kalola nenye ufale ke ta ite ke wule fukara mene ke lengke pulo mulo me mumuye mena pale o ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke du bo we la nyare bire wo ku re dir bo nyare bire lo chungulu we wasa uluru abai mena faru we kula ire.